abuthengwa umuntu ngumuntu ongabantu into nje engathiwayo kufanele ube nobuntu wena self uke wabona kuthiwa kuqala ngawe ukuthi uzazi ukuthi ungubani ukuhlonipha kuqala ngawe ubuntu kuqala ngawe ungabuboneli ke komakhelwane so mnande they blessing us ke kamthane no DJ Ziyanda.

ta ngichuyile ngathi ingoma lezi zikhumbuza kusumzwana kimi ma wejizi kambe kusase le doctor iweji kulezi suku awukunzima phandle lapha abantu baphiwa nje khona okuncane nje ukuthi nje lawo

graduates ngiyaba ngekhona because this year zwichayita chete kuyenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

yikho obona khona ukuthi uthando ludala kunathi sonke. Labo skuza nabo babeklaga kho lokho esithi khona ngiyabona ukuthi awusekho lapho omele ube khona. Kanti manje senzeni ngempela, yiliphi iphutha lami engilenzile from

Imenje ukuthi sizoguqisa uhlelo lanamhlanje siyasingenisa lapha nomadala boy ehamba lo Allen Dota ingoma emnandi kakhulu kaze sidlala manje ithi yona impi yamatshe ngu-Allen Dota lo-ke limazi engadume ngazo imazi eganda kakhulukazi abesifazana laphana-ke sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini uhamba nomadala boy.